0: Hello, hello.
1: Ogbeni ba mi pa music yen.
0: Eh?
1: Mo ni ko pa music yen. Emi fe rest mi ba yi o.
0: Eh, ko suere. Eh, a wa la bo anzi ti wa, o shamo. Tu ba wa jo, o le wa jo.
1: Abeg, wait. Who dey play? Shira anzi dey play.
0: Eh na, o shamo go pe meji anzi on the beat no ni. O na sha lo play.
1: Oya ni su